Zindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade.

sihlanganise inyokunyana siyabukintsha siphathe nabogugu gaga siyazidiga wena wazugugu ngaka jitwa same dabandaba esh same kalakata same shakalakata.